0: lá, tem muita peio do ar, tem de amotie.
1: Ah, bala do dia, o caguei lá batiu tudo junto.
2: Iyo lah sana, nang kamambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban naranja. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampe pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.